0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Taet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OK FM.
0: OK FM 98.5.
2: OK FM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: Daet's best music. Okay FM.
6: Okay FM.
2: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!
0: Dito ka na sa pinakamatamis na programa sa balat ng radyo. Tuwing alas 6 ng umaga, it's Sugar Lily. Sugar Lily. Sa OK Morning Vibes. OK Morning Vibes. Kasama nyo sa paggising sa umaga. OK na, matamis na morning pa. Sa OK Morning Vibes.
2: OK FM.
8: Okay na okay talaga ang programang Okay Morning Vibes. Kasama nyo, yours truly, Sugar Lily.
4: Okay nga ni!

0: Paraminanang parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
8: Solid ang tugtugan. Pag-okay natin.

0: achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: This is Diet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Okay FM 985 basta okay ka the best ka.
1: Okay nga ni.
0: Alright mga ka-okay, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Okay Morning Vibes with yours truly, Sugar Lily. And araw natin 8:40 in the morning. At ang araw natin ay inihitid sa atin ng Bath Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. And speaking of Bath Cafe mga ka-okay, eto ang mga stores dito sa Camarines Norte kung saan pwede kayo makabili o maka-avail ng produkto ng Bath Cafe Green. Unahin na natin dito sa Daet, Camarines Norte. Meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Bumbasi Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1, sa Jamagland Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagan Supermarket, sa JMA Express Minimart, sa Pharmacy de Peña Prancha, dyan po sa Kamabugan, sa Arenas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, sa Lukban, sa Panotes, at sa Bagasbas Street. At meron din ho sa Basud. So, sa usap panganiban Camarines Norte, meron ho sa Emsel Enterprises, sa Sad Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali Camarines Norte naman, meron ho sa Miguel's Minimart at sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron sa Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Anna and Marie, sa RS Minimart at sa TGP. Sa Mercedes Camarines Norte, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TGP at sa Marjol Pharmacy. Sa Basud Camarines Norte, meron ho sa MJ Chicken Store at sa May Minimart. Sa Sipakot, sa Tom Alloy Supermart at sa Vinson's Camarines Norte, meron ho sa St. Magdalene Pharmacy. And meron na din ho sa All Doctors Genetics Pharmacy dito sa Daet, sa Basud at sa Labo. Sa The International Chinese Drug Store dito sa Daet, sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy dito sa Daet at sa Labo. Sa Butika Santo Rosario Pharmacy sa Labo, sa CFB Supermart sa Labo at sa St. Magdalene Pharmacy dito po sa Daet, Camarines Norte. Ay, batiin natin ng good morning sa Mr. and Mrs. Agneran Ruan, atasan ng atasan hardware and general merchandise sa San Lorenzo Ruiz. Good morning po. Good morning din po sa lahat ng nasa Tipi Tapi. Alright mga ka-okay, ako'y magpapaalam na din po muna pansamantala. Nabang niyo ulit ako bukas, alis sa isang alas 9 ng umaga sa ating programang Okay Morning Vibes with yours truly, Sugar Lily. Susunod na ang programang Joyride sa umaga with the one and only Billy Banana. And abangan niyo ang mga susunod na programa hanggang alas 9 ng gabi po yan dito sa Okay FM 985. Basta okay ka, the best ka. Thank you so much mga ka-okay sa inyong pag-antabay, pag-ikinig at pag-tutok sa Okay FM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating tugtugan. Here's song Never Say Never by Justin Bieber feat. Jaden Smith. Dito lamang po yan sa OK FM 985. Basta OK ka, the best ka. Bye-bye! Have a good day and God bless you all.

0: The Joyride with Kuya Billy here. Ang inyong Kuya sa umaga. Kuya sa umaga. Eh kapag gabi, ano? Tito sa gabi. Joke lang, joke lang. Ang inyong Kuya sa umaga. Ako po si Billy Banana para po sa programang Joyride sa umaga. And of course, this program is being brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, alright? Oh yeah, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee. Marami na po ang umiinom. Parami na po ng parami ang tumatangkilik ng ating Best Cafe Green. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Saan man kayo sa Kabicolan, mula Camarines Norte hanggang Sorsogon. Ayan, dyan sa... Ano ba yung pinakadulo ng Sorsogon? Matnog, di ba? At yung mga pupunta na po ng Samar, Leyte, Visayas, di ba? Diyan dadaan sa Matnog. Support ng Matnog. Anyway, saan man kayo sa Kabicolan, magandang umaga po sa inyong lahat. Best mornings po. Mula po sa inyong lingkod, ang inyong Kuya Billy, ang inyong Kuya sa umaga. Okay. Para po sa the best na tugtugan, pamparelax lang, pampagood vibes. Itutok lang po sa ating programa, okay? By the way, today is the 30th of July, 2026. Meron pang isang araw bago natin tapusin ang buwan na ito. Bago matapos ang buwan na ito. So meron pa tayong like a day after tomorrow. So ngayon, July 30 and July 31st. Ayan. Maraming salamat naman at nagsasama-sama ulit tayo dito po sa programa with Kuya Billy Banana.
1: This song is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.

0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza. Matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza. Kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from

0: structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For increase and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
1: GMMC. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
6: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Topi. Tipi-Topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: Joyride sa umaga.
9: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa umaga with Billy Banana.

0: is the Joyride with Billy Banana. Today is July 30, 2026. And it's a Thursday. Webes po ngayon, mga ka-Joyride. Kamusta naman po ang inyong Thursday morning? At yung mga nasa bahay po ngayon na palagi pong naiiwan. Iniiwan sa kanila yung mga gawaing bahay. Kaya nyo yan, di ba? Pati po yung pagluluto, no? Yung mga mother natin, mga mama natin, mga lola, mga tita. Sino man yung naiiwan sa bahay po ngayon, ano? Yung mga kasambahay po natin, di ba? At sa lahat-lahat po, mukhang meron pang nakahilata. May nakahiga pa. Bango na dyan. Dahil mag-aalas 10 na po ng umaga. Alright? At syempre, ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na healthy pa. Ano pang hinihintay nyo? Sa pagbangon, sa umaga, sabayan po ang inyong almusal ng mainit, safe, healthy na kape. Walang iba, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

Live OK Ka The Best Ka, playing the best music for you ngayong Thursday morning. Kasama po ang inyong Kuya Billy sa radyo, ang inyong kuya sa umaga. Okay. Itutok lang po yan sa OK FM para po sa The Best na tugtugan. Mapapasa inyo po hanggang alas 12 ng tanghali, saan man kayo sa mga oras na ito. Sana po ay okay na okay tayo. At ang programang ito ay hatid po sa atin ng pinaka-the best na herbal na kape. Safe at healthy, napakasarap pa. Caramel flavor po ang ating best cafe green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Kami po ang OKFM 98.5. OK ka? The best ka?

0: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.
1: Okay, FM!
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop.

0: Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Toughener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Toughener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
1: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
3: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
4: Da-da-new-new, OK FM.

0: KFM 98.5, that's best music. Okay ka, the best ka? Ay mga ka-joyride, mga ka-okay, oras natin, 19 minutes po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ano bang meron natin for lunch today? Ay, magandang umaga dyan sa downtown Daet. Yan po sa sentro, sa palengke, maraming nakikinig po sa atin, mga tindahan, mga establishments, mga appliance store, lahat-lahat na po yan, mga kainan, mga kantin, mga manukan, hello! Kasama niya po si Kuya Billy. Alright, and mamaya po si Camille Echo, alas 12 sa OKFM Info Center. Pagkatapos ng programa ni Dr. M, ang gabay sa kalusugan. At syempre, alauna hanggang alas 3, tuloy-tuloy po ang the best na tugtugan sa ating music and memories. Mga favorite love songs sa inyong mapapakinggan. Alas 3 naman, tunog hapon yan. Tunog hapon with Bella Mango. Kaya itutok lang po yan dito sa pinaka-the best at pinaka-okay. Ngayong araw po ng Huwebes at 30 po ng Hulyo 2026. Isang araw na lang. Panibagong buwan na naman. Good luck po sa ating lahat, ha? Okay, so malapit na pananghalian. Anong pagkain natin? Ano ang menu for lunch today? Ano bang meron dyan? Ano man ang meron ninyo? Para po sa inyong pananghalian na may pasalamatan si Lord para sa blessing na yan. Ano man po ang ating pagkain ngayong araw na ito, di ba? Okay, nako, kabilis oh. Kanina 11:20, ngayon 11:21 na. Good morning, Daet Camarines Norte.
1: Daet Camarines Norte. Number one hit music
2: station. Okay, FM. Okay ka?

0: magpapagas ka? Dito ka na sa Stanford Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong bikalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Sa okay FM dahil okay ka, the best ka.
2: The new OKFM.

Okay, our FM diet 98.5. Okay, Kadabeska. Oras po natin, 11:48 ng umaga. Pero malapit na po ang pananghalian. It's almost lunchtime. Alright? So, happy lunch po sa inyong lahat mula po sa amin dito. And mula po sa inyong Kuya Billy Banana sa radyo. Joyride sa umaga. And this program is being brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

kayo mga ka-joyride. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Thursday edition ng Joyride sa umaga. And speaking of joyride, mukhang magkakaroon na ng joyride. Transport service sa Naga and Legazpi. I don't know dito sa Daet kung magkakaroon na din ano. In the meantime,

0: Ang programa na muna na Joyride with Billy Banana, okay? Maraming salamat guys for joining me this Thursday. Enjoy your lunch. Happy lunch. And thank you so much for listening to Joyride sa Umaga with Billy Banana. Susunod na si Dr. M, gabay sa kalusugan. Ako naman, Billy Banana. Adios amigos y amigas. Muchas gracias. Happy lunchtime. Bye. Ingat.
1: Diet's best music.
2: 98.5
1: OKFM. Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape, at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green, at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao, dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, mangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Daet's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM 98.5.
3: Okay,
1: the best music authority. Member KBP. Happy lunchtime. Okay, lunch break.
3: Okay, FM.
1: Okay, lunch break.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Diet's best music.
2: 98.5
1: OKFM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Bula, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Happy lunchtime. Okay. Lunch break.

0: Okay, lunch break.
1: The radio station that plays you nothing but the best music.
2: It's best music.
3: Okay, FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa? Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
8: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
8: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa Tipi-Tapi.
9: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang Tipi-Tapi ay muling nang babalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-Tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
10: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness.

0: di na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
6: Everybody's feeling okay!

0: Beat.
1: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
2: Okay nga ni!
3: Daet's Best Music. Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay ka! The best ka!
7: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
8: Da-da-new-new! Okay FM.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
3: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba, nabumalik na raw ang tipi-topi sa Daet.
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila, ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming generasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-topi. Tipi-topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai

0: Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka, the best ka.
8: Sa Okay FM Diet, okay ka, the best ka.
9: Da da new you. Okay FM.

0: Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
2: OKFM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station,

0: is cool. Okay, FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bond.
3: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gusto ko, okay ka.
7: Okay ka, the best ka.
8: Okay, FM 985.
7: Okay nga ni.

Okay, from the 985, basta't okay ka, the best ka! Oras na natin, 5 minutes after 3 o'clock, guys. Magandang hapon sa lahat. And welcome sa ating programa na tunog hapon, Jamming na Drama. Kaya, shout out sa mga nagme-merienda ngayon. Happy, happy merienda. O, alam mo ba yung mga kumakain ng banana cue, yung mga kumakain dyan ng... Inapay. Oh, the best naka-partner, ang ating the best naka-pe, ang best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Okay, ang best Kape Green ay nagtataglay ng mga formula na nakakapagpalusog ng ating katawan. Ito pa ay formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at mas pinatamis ng stevia, mga ka-okay. So ano pang hinihintay mo ah, sa mga ka-okay natin dyan? Na humihigop ngayon. Humihigop ng mainit. Na kape. Kung the best Kape Green yan, the best ka. Okay. Alright. Ay, makakasama mo na ako until 6 o'clock sa ating tunog hapon. Charming na drama pa. Kuha tayo ng song. Ay, napakainit ngayon ng panahon. So, here's a song from Celeste Legazpi. Pero song, Mamang Sorbetero.

0: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
1: Okay, FM!
2: Okay, FM Diet Net 85. Basta't okay ka, the best ka. Oras na natin, 4:05 na ng hapon. At ito na ang kwento natin ngayong araw ng Thursday. Magandang hapon, DJ Bella. Noong isang panahon sa aming bahay, may isang kakaibang nilalang na tinatawag kong misis na pangtag-init kahit na tag-ulan. Araw-araw, pagkagising ko pa lang, nakatupis na agad si misis sa kwarto. Akala ko noong una, may swimming pool kaming nakalimutang ipagawa. Pagbukas ko ng pinto, ayun siya, nakapost sa harap ng salamin. Naku mahal, bakit nakatupis ka na naman? Sabi ko sa kanya. Sagot niya, mainit kasi eh. Tiningnan ko ang electric fan number 3. Tiningnan ko ang aircon naka 18 degrees. Tiningnan ko ang panahon sa labas, umuulan. Pero sabi niya, mainit pa rin eh. Hindi na ako nakipagtalo. Baka kasi, ibang level ng init ang nararamdaman niya. Yung tipong pang astronomiya. At habang tumatagal, napansin kong may isa pa siyang hobby. Ang mag-selfie. Pagkagising, selfie. Pagkakain, selfie. Pag-inom ng tubig, selfie. Paghanap ng charger, nako, naka-selfie pa rin, DJ Bella. Minsan nahuli ko pang nagsiselfie habang hinahanap ang cellphone. Nagamit niya sa pagsiselfie. Sabi ko, umal naman. Paano mo nahanap ang cellphone mo kung hawak-hawak mo naman? Naku mahal, practice lang yun. Sabi niya, hindi ko na naiintindihan. Isang araw, umabot sa punto na naka 500 selfie na siya bago magtanghali. Tinanong ko, para saan ba talaga yung litrato na yan ha? Sabi niya, kasi pipili ako ng isa. Sa 500? Oo! Parang naghahanap ng bagong mukha para sa passport. At dahil naaawa na ako sa kanya, naisip ko na baka totoo ngang naiinitan siya. Sabi ko, naku mahal, kung mainit dito sa bahay, dadalhin kita sa dagat. Biglang lumiwanag ang kanyang mukha na parang nanalo sa raffle. Mahal talaga? Sige! Sabi niya, kinabukasan maaga kaming bumiyahe. Pagdating namin sa dagat, excited na excited si Mrs. Akala ko magtatampisaw, akala ko maglalangoy, hindi pala. Pagbaba pa lang ng sasakyan, selfie na kaagad. May selfie sa tabing dagat, sa buhangin, may selfie sa bato, sa bangka, kasama ang niyog. May selfie kasama ang tendero ng mais. May selfie kasama ang aso sa resort kahit hindi naman sa kanya. Minsan nakita ko pa siyang nakikipag-usap sa alon. Nagsiselfie lang pala. Lumipas ang 2 oras, 3-4. Wala pa rin siyang ligo sa dagat. Naku mahal, hindi ka pa malalangoy. Mamaya na. Pagkatapos pa ng 1 oras, ganun pa rin. Hanggang sa lumubog na ang araw, siguro 1,000 nang naiselfie niya. Pero hanggang tuhod lang ang basa niya. Naku, akala ko ba naiinitan ka? Oo nga. Bakit hindi ka lumalangoy? Punta dito tayo para may bagong background ako sa selfie ko. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Hindi pala siya naiinitan. Nauubusan lang pala siya ng scenery. Pag-uwi namin, masaya si Mrs. Sabi niya, ang saya-saya talaga magtaga talaga. Oo nga, masaya. Ang dami kong pictures. O, tingnan mo. Oo nga. Ang gaganda ng kuha. Naku, talaga. Ang dami kong may papost. Oo nga. Mahal, balik tayo next week. Huh? Napaisip ako. Bakit naiinitan ka na naman? Ngumiti siya at sinabing, hindi, naubos na ko na kasi lahat ng post ko sa dagat. Kailangan ko na naman sa bundok. DJ Bella, mula noon tuwing makikita kong nakatupis si Missy sa kwarto at may hawak na cellphone, hindi ko na naiisip na naiinitan siya. Iniisip ko na ako lang kung anong tourist destination ang susunod na mabubutas ang bulsa ko. Ako po si Husband and this is my story.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon.
2: Okay, if I'm Diet 985, basta okay ka, the best ka. O, yung oras natin, 4:11, 7:11, 4:11. And, ayan, welcome back. Uy, ang daming nakarelate. Ayan, si mga sinaate, oh. Oh, talagang, ganun talaga ka, okay. Siyempre, hanap ko na magandang, sa libo-libo mong pictures, isa lang yung pipiliin mo. Tapos ang hirap pa pumili kapag maraming pagpipilian, di ba? O kaya minsan, o hindi na ipopost. So mga ka-okay, ayan, maraming relate dito sa story. Kaya yung mga jowa, yung mga asawa, so alam nyo na. O alam nyo na na ganun talaga ang ibang mga kababaihan. Pero may mga lalaki din naman na ganun ni. May mas mga malala pa nga mga lalaki na mahilig din sa selfie na kahit anong gawin na yan, nakapost. Maglakad lang dyan, nakapost. May problema, may kaaway, nakapost. O kaya ka-okay, dapat ano din tayo, maging aware din ho tayo sa mga pinupost natin. Kasi yung relasyon nyo, walang forever yan. Kung may forever, yan yung pinupost mo. May forever yan. O kasi yan, nandyan na yan, kahit wala ka na, nandyan pa yan. Hindi mo dinidelete. Pero kayo, pag nag-away kayo, tapos nag-alsabalutan, wala na. Ay, yung mga post-post na yan, yung may ano, kaya maging aware ho tayo sa mga pinupost natin, ha? Ka-okay? Kasi kapag nagpo-post tayo ng mga good vibes, syempre nakaka-attract din yan ng good vibes. Pero kapag nagpo-post tayo ng mga bad vibes, mga kaaway, o mga hate post. Ay, naka-attract niya ng bad vibes, guys. Kaya maging aware ho tayo. Halimbawa, ikaw, ka-okay. Ikaw ay pumunta sa isang lugar na hindi ka kilala. Hindi ka kilala, ano? So, may magtatanong sa'yo, ano nga yung pang... hindi. Anong pangalan mo? Tatanungin ka, anong pangalan mo? Sabihin mo, ako po si Bella Mango. Oh, tapos ang bibilis niya yan, search niya agad, Bella Mango, Bella Mango, Bella Mango. Ayo, Bella Mango, ang daming kaaway ni Bella Mango. Ang daming kaaway pala nito. Lagi pala itong galit. Pinupost lagi ang kapitbahay kapag may nakalagpas na ano, na dahon ng mangga. Pinupost ang kapitbahay no, kumuha ng mangga. Kaya ka, okay. Ay, maging aware tayo sa pinupost natin. Pero pag ipinupost mo, puro yung mga achievements. Ganyan, syempre. Achievements mo yan, post mo yan. So kung ang mga pinupost mo, yung mga magagandang post. Syempre, yung magagandang mong mukha, yung gwapong mukha, yung mga magagandang angulo, ka-okay. Ayan. At, ay, si ano pala ito? Ay, magaraganda, gwapo man pala. Ani pala si ano? Ani pala si Danny Toledo? Ay, gwapo pala ni ini. Okay, ati. Ay, ini nga si Dong Patak. Ay, pugi man pala ngayon ni Dong Patak. Dakol pala na ngayon ni Palo, pero. Igulpi pala ngayon nagmamahal, Igdi. kaya ayun, naka-okay. Kaya ayun. Aware din ho tayo, ha? At basta magkiklik. Kasi yung isang click, baka ano yung impact. Malaki yung magiging impact. Kasi nababasa ng buong mundo. So, okay. Alright, 4:50 na ng hapon. Ikaw, okay? At syempre, sa mga tumututok sa atin ngayong hapon, maraming salamat. Sa mga gustong mag-share ng kanilang kwento, pwede kayong mag-send sa aking Facebook, Marby Lopez, Facebook page, DJ Bella Mango, or pwede din sa LKFM.985. Shoutout sa mga drivers natin na on the road na nakikinig sa atin. Ingat-ingat po kayong lahat. At syempre sa mga establishment dyan na nakatutok pa rin sa atin. Happy, happy listening po sa inyo lahat. Makitugtugan dito lamang sa Tunog Hapon. Chumming na drama pa. Bella Mango until 6 o'clock. And here's a song from Zach the Budlaw with a song Yakap. Dito lamang po yun sa 985 kasi ayoko nang okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

Inuwa mo pa kung tanga tayo'y lumilipad at ko'y iniwan mo pang lupa. Inuwa mo pa kung tanga tayo'y lumilipad.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: 12 pesos lang per sachet.
0: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang

0: magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: Seafood by Raboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs, name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte.
0: Raboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Maybe you can drive my car. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
4: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
5: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
4: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
5: Talaga? Kailan pa? Saan?
4: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
5: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
4: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
5: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
6: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
7: Daet's best music,
8: 98.5 OKFM.
9: Sa OKFM Daet, OK ka, the best ka.
10: Da-da-doo-doo! O-O-K-F-M.

from Steelheart, the song She's Gone. Alas natin mga kalugi, it's 5:39 ng hapon and welcome back sa ating programa. Tunog hapon, chumming na, may drama pa. Ako pa rin si Bella Mangold, kasama ho natin sa technical control, si Kuya Danny Toledo. And kasama ko rin kayo mga kalugi sa biyahe natin, sa mga tugtugan natin. Ngayong araw ng Thursday, nako, kauti, ika-tatlumpo, tatlumpo sa buwan ng Hulyo, 2026. Magkakatapusan na naman, katapusan na naman bukas, kauti. So, paano? Mag-aagusto na. Next month, bear months. Next month. Napakabilis ng araw, guys, ha? Yung akala mo, small cup pa lang. Ngayon, large na. Yung akala mo, mahal ka pa. Hindi na pala. Yung akala mo, may ipon ka. Wala na pala. Marami tayong mga inaakala tapos parang hindi naman nangyayari, diba? So mga kakoy, maging ano din tayo o kung halimbawa tayo ay magmamahal, ibigay lang natin siguro yung mga 70%. Yung 70, okay na yun. Yung 30%, iwan mo sa sarili mo. Or pwede na mga pagpalitin eh. 70% yung sa sarili mo, bigay mo lang sa kanya ng 30%. Oo, may ganong hatian talaga. Para mga ka-okay, kapag yung mga akala mo hindi natupad, okay lang. Oh, kaya yung akala mo masarap ang luto, nanay. Sobrang sarap pala, diba? At akala mo isang rice lang kakainin mo, nakatatlong rice ka na pala, nasira yung diet mo. Iba talaga sa luto ni nanay, ha? Okay, talagang hahanapan namin mo. Kaya shout out sa aking nanay Chidin, dyan sa Barangay Awitan, Daet Camarines Norte. Ang aking lolang maganda, si nanay Chidin. Kasi si Nanay Chiding, dyan ako lumaki. Talagang lumaki ako sa kanyang lutong masasarap. Hindi pati siya naglalagay ng mga mga seasonings ka, okay? Like natural. Pero bakit kaya ganun kalasa? Bakit kaya ganun kasarap? Kasi iba talaga pag mga luto ng mga nanay natin, ha? Kaya ito maghahaponan na naman. Talagang busy-busy na sa nanay sa pag-prepare ng kanilang mga haponan. Ay, batiin ko ha, ang TV Topi. Dito sa Bayan ng Diet. Matatagpuan po yan sa Maya. San Lorenzo Ruiz Road, Magang Diet Camarines Norte, mga lutong bahay ni Ma'am Yolanda Lukban, ang tipi-tapi ng diet. San Lorenzo Ruiz Road, Magang Diet Camarines Norte. Fresh na seafoods ba? Masarap, magandang lugar. At mga kauki, masarap, magandang lugar at malamig. May magandang view, kauki. Aba, ito na ang Rabboni Estiatorio. Rabboni Estiatorio sa bayan po ng Mercedes de los Reyes Boulevard. Baka hindi pa kayo nakakapunta, try nyo na, kauki. De los Reyes Boulevard, Barangay Tres, Mercedes, Camarines Norte. Naghanap ka ba ng hardware materials? Yung mura? Ito na ang Atasan Hardware! Atasan Hardware! Kapag kayo ay bumili ng 10,000, mayroon kayong freebies and free delivery na. And mababait pa ang owners, si Sir Agner and Ma'am Rowena Atasan. At hindi lang yan mga ka-okay. Sa mga furnishing supplies, tiles, marami pang iba. Gamit din sa pagpapagawa ng bahay. Mura na, may quality pa. Ito mga ka-okay. Ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading.
EMMC Home Furnishing Supplies Trading. Yan po, sila po ay matatagpuan sa San Lorenzo, San Lorenzo Ruiz, sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Pwede nyo silang kontakin sa via Facebook ka-Olki. Meron silang free consultant kung kayo ay nagugulumihan. Ano ba yung magandang ilalagay dito? Ano ba yung magandang ilalagay dito? Ayan, GMMC na mga ka-Olki, ha? A shoutout kay Kuya Marion Chas, Governor ng Lupad Oragon Eagles Club. Nag-aaral ka ba mag-drive? Hindi ka maalam mag-drive. Okay. Wala kang license. Gusto mong magka-lisensya? Siyempre, ha? Para hindi ka nalilate kapag may checkpoint ka. Okay. Nako! Mahirap kapag nagmamadali ka tapos may checkpoint, wala akong license. Siyempre, hihinto ka. Okay, ang Meradev Driving School, Meradev Driving School ay nag-o-offer ng TDC Theoretical Driving Course, TDC Practical Driving Course, Code A, A1, B, B1, B2, and Code C and D for Truck and Buses. Sila po ay matatagpuan sa third floor ng Canboy Building, Central Plaza Complex, Lagone, Daet, Camarines Norte. Third floor po yan ng Canboy Building, Central Plaza Complex, Lagone, Daet, Camarines Norte. And of course, mga ka-ugi, kung appliances naman ang inyong hinahanap, nariyan din ang RYC Appliances Trading. RYC Appliances Trading. And kung kayo ay nakagat ng mga makamanda, aso pusa, at kung ano man yan, ayan, pumunta na sa St. Hubert Animal Bite Center sa Bayan ng Basod. St. Hubert Animal Bite Center. At syempre, pag-uwi mo ng bahay, ka-okay, naku, nagugutom ka. Napapagod ka. Pampalis ng pagod, syempre, kape. Coffee lover tayo eh. Diba? Oh, the best ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Meron na din tayong Best Coffee Gold. Ka-okay. Hayat, pumunta lamang dito sa ating himpilan para po sa pagbili. Or available din yan sa mga butika, pharmacy, at mga grocery store, mga ka-okay dito sa Daet, Camarines Norte. Maging sa bayan po ng Basud, sa bayan ng Basud, at marami pang iba. Sige, basahin natin ka-okay yung mga stores na meron pong Best Coffee Green.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: on OKFM. It's
1: Billy Banana.
2: Billy Banana.
3: OKFM.
0: 6 p.m. OPM.

0: Stamina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Seafood by Reboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs, name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Reboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Reboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Aban.

0: to Crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
1: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audio-visual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: OKFM 98.5.
9: OKFM!
1: Diet's best music.
9: OKFM!
10: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
11: Okay nga ni!
12: Daet's best music. Okay FM.
13: Okay FM.
9: Okay FM.
14: Okay ka! The best ka!
15: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
16: Okay FM.

0: Diet's best music.
1: 98.5 OKFM.
2: Paramina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
4: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng putom. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC. Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte. Baby, you can drive my car.
1: Yes, I'm gonna be a star. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
8: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
7: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
8: Talaga? Kailan pa?
9: Saan?
7: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
9: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
7: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
9: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa Tipi-Tapi.
10: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang Tipi-Tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-Tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
11: Okay,
12: FM! Okay, sound trip sa gabi.
13: Sa Okay FM Diet, okay ka, the best ka.
12: Da-da-new-new, OKFM.

0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM Daet, okay ka. The best ka.
7: Okay FM.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM!
5: Okay ka! The best ka!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Tuhod! Siko! Baywang
12: aray!
11: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
13: OKFM!